klasị na nke mmadụ onye bụ maka na-ekwu kwuru n'ọnụ ya bụ obi mmadụ akwụsị na anya.